0: witwa Metoda ari kumusaga mu gikoto ngo igitondo cida kuri mama wawe namuvuka nabaringa mu ntara ya Gitega komine n'igishubizone mahonda ku mutumba wa manza abatayeri muri kumwe mu gikoto vokasi kazungu na nkiza ngo nabandi bose bakuzi ku izina rya Metode ngo babandanye bagira ibihe byiza. Alo maramutse neza.
1: Ego,
0: aho mu rubuga namwe havugwa make.
1: Acha turashima ko.
0: Ego, misigaro misigaro ngaho mu rubuga. Sawa sawa. Gitondo ciza kurinde.
1: Wambe ni wewe mujango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Kambane mujango wose wa muni kama ko tumira mbizera bakunda.
0: Mhm.
1: Kambane mujango wanga wibereke ni irambiye, reka mbone wa mutama wacu ni wewe wa ni wewe nati ni irambiye. Kambane mimi kamutanga murozi mere kambane mukundi ndi mugaho wenyi mu bibina yari kugiye kambane uyu unye dola vina ngai mwa ari kambane ga yera mu taka ari kambane uyu unye ari kinya miyaga na uyu unye majori ni miyaga ari kambane kiberi yari wo kambane tanganya kirambire kambane unye unye mu ta mu guriro no unye emeri mu guriro ari kambane no uyu unye cyari gutsimba na yo gutsimba kambane uyu unye unye abugere mwe ngari nyakara no unye kishayo uno uno ba mazi rekamane etine nga mwigenda rekamane no kitoko mwigenda rekamane no unye kitoko mwigenda no siri mwigenda rekamane etine nga mukino no unye kirambu mono di nka nga mukirambu ambe mukino rekamane uyu unye unye trias trias nga unye matana mwenye mwenye mutanda zanga mwenye mwenye mwenye mwakato kambone mwenye atahara nga mwenye mwango kambone mwenye ligora nga mwenye mwendo kambone mwenye mwenye guhanda nga mwenye mkini indo kambone mwenye domo kajaga kambone mwenye ligora bagabo kambone uyu unye lemi ngaho unye ibanza kambone nungiri abandi nyene ngaho nyene kambone uyu unye kajwi kambone uyu unye unye jitona ngaho unye intobo no blam ngaho kirane nire kambone unye chiri ngaho mubusoro kambone uyu unye madrid
0: misigaro misigaro aga telefone ndabona kamaze kuba kamuva mu minwe ari kuwitwa makado n'umudandaza wo kugwa inkono ajya mpinga kabivunga gatondokeza ku mujyango wiwe ntibagiye ngendanye za radio ni kiki Lazaro bigora abagabo buhanza Yohani Nyangurube Artine mu busoro misige misigaro Alphonse na busiko na mutama bunu Januari Donavine na Chantal wa mbere wa kabiri cyo muzi na Kiram Sabimana wikayero ngwe kana bagenzi biwe bamana ngaho kugwinko na bose babwira ati bitagatire
2: wanadamu mwenye dini
0: reka tuve mu rubuga twa kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo
1: jamari
0: kumuhigira waramutse murega jama
1: taranisa
0: sawa igitondo cyiza kurinde
1: wewe bawe no kore kuri mujango wa
0: ndagushimiye cyane
1: amuta akuru wose mukara kwa yo ni kana kana sebanu
0: mhm
1: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
2: akakarura ngakumwigira ati kidose zira muna mwana apete mwanga yanga nayo pinga mu kumwigira mu yanga nayo cyabite nabana bandi nzi abite burabacha mu bigende ayo akora cyo salimana tmeza yo yanga na imana rakuru ayo bakaririndo
0: yego jamari
2: kanya da pole pole
0: sawa sawa witwa Duaye ari mu birayingo igitondo shiza kuri Nyaranja na Warandine na Audace na Chomuzi na Kajwi na Buno Januar Kirambu na Gikonyozi na Merance na Izidori na Nyamitwe abo singo bagire igitondo shiza Dezire n'umufundi w'indimo najya ku mutumba wa Ruhinda zone n'ikibuye ahahoze ari ibukirasazi yifuriza igitondo cyiza umudame wiwe Pascaline n'abana biwe n'abafundi b'indimo bakorana mucyama buno yanwari na Nyangoma na je nyene ngo Jean Claude ngo ntibage na witwa Kamoto ngo agire ibihe byiza allo
1: Jean Claude
0: mwaramutse neza
1: amahoro twese
0: bwakeye turiko turayaga nande
1: ayifumwe
0: inde
1: ahano ifumwe nangira
0: ifumwe aha uwo nawe ninde
1: Alphonse
0: ivume ego igitondo cyiza kuri nda Alphonse
1: komeza bakoze cyo kuri nda kiki nsomba no penda bana bana ngaye mukanyesh baka dukunze ngara zara mu saro mwa kuda na dokure bisini mara hani yange no bisini muri yote santare wa ndenwa kabiri ngaho mu kigenda cyera ku mutaka na cyose Nyo mwisho kwa sasa nga mwuru yuka sarafuwa kwa kusunga kwa Kutani yagi Ambasatina kwa sabi kwa sabi kwa sabi kwa sabi kwa sabi
0: Nakushimile chane Rufonsi
1: Asa
0: Sawa na ugire ibehebziza Witwa Chimana Desire Utuma bwawe bwa dushikirie tugeze ku bwa Clement Dangote Murambi Yifurize igitondo cyiza witwa Chaparaboy Kanavito na Ivinari Munyankere Sheri wawe na jembe ngo nuwo bazi kizina rya zumye ziriko tara na mabati na njarujya mashami na rudari nga onye mugaseru ukipuriza igitondo cyiza ngo muka ngo rusengero umubwira ati irambire wa mishano na bagenzuki na kirosho mateka celeste na 5 kilo d'amour madrid n'umutama Januari na Chitonga Onyi Murambi Niwagesiro muri Amerika na Nyaranja na Kongole Jean-Claude na Kofi na Santos Mutima Winari Murambi na Costa nga Onyi Kumusaga Gamalie na Jimmy Nguwazi kizina Jakarabajangahi Ntobo na Aligi Miza na Marite Nguwabo Sivagire Gitondo

0: Ni Jamari umudandaza w'ibiraya ku isoko mu Kinindo yipfuriza igitondo cyiza umudamu wiwe Hakizimana Faustine abana biwe Jean-Claude Nshimirimana gaca abona ndahabona Imana Norbert ngaho onye ku ikorosi abigora bagabuza hakibirungo na Eric batazira pima isoko agaca abona witwa Nimubona Renova bamuzika izina rya Muhashi Zefere ngaho kumuhana Jacqueline wiwe abo bose ngo bagire igitondo cyiza ubaramukije ni Jamari ngaho onye ku isoko mu Kinindo umudandaza w'ibiraya Eric mukike mu rukina rw'igitondo cyiza kuri papa wawe na mama bawe Izayi na Angelique na Denise na Felix Nduwiman Daniel na Silvana na Etienne na Lea wiwe n'abana babo na Kiramvu na Posian na Ndayibosi ngo bose bagire igitondo cyiza Claveri bamuzi ku izina rya Sogo avuka mu ruringanizo yipfuriza igitondo cyiza umwana wiwe wa mbere ni Ornella King na Ange na mama wabo bari ngaho mu ruringanizo Vianne na Swing bavuka Desira Mutazira Compaule Fulgence na Lionel batazira kizigenza Claude Mubutwe na Keninga onye mukinanira Nibagiye na Teogene na Renova bari ngamuru linganizo abakuzi ku izina rya Claveri bari ngamuru linganizo bose ngo bagire igitondo cyiza. Allo.
1: Maramutse
0: neza.
1: Niyaga na Sankara.
0: Sankara nga mu mugoye.
1: Yego.
0: Ayikwibaga maramutse more.
1: Basha na mahoro na mahoro na mahoro.
0: Sawa sawa igitondo cyiza kurinde.
1: Basha kuwande ni wewe umpaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Nongere mbele mujango wangu.
0: Mhm.
1: Nongere mbele basha nari ngaho mu kugogere nongere mbele maso ngaho mu mugoyi.
0: Yego.
1: Ibyo ngaho bizani mbele dikonye ngone kakoso.
0: Mhm.
1: Nongere mbele presidente ngaho yata.
0: Mhm.
1: Mbele ta nete nga umugogo kana jando uyiwe.
0: Mhm.
1: Abaje kugitonde kwica.
0: Yego.
1: Kambele mudira na nabera uyiwe.
0: Mhm.
1: I'm going to go to the house. Yego akaririmbo k'Imana.
0: Kashitsemo kera niba urumuzira rumenyetso kumbure akusambiriza indi kite turabigufasha ntangorane nime.

0: Voilà, Nakiru Munyonyi wa mbere ku murongo. Allô. Allô.
1: Neza.
0: Ego tumeze neza, nida twakuyari hehe.
1: Nibune mu Rusaka.
0: Ngaho mu Rusaka, nizere ko muko muradukurikirana bice ijana ku ijana. Ugerageje kumviza zino ndirimbo, ndirimbo yakuryoheye gose ni ya.
1: Wanje
0: ya Meri yashakuronka mahigwe kandi kagaruka. Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.

Voilà, kufe na wivu, ntakupenda paka shetani akufe na wivu. Iyo niyo bari kumwe na Esanisha ariko iyo ari wenyene yise namna. Tudumvirize kandi kidumuke bidoo.

kurana nukubaho umuziki mwiza n'amakuru atandukanye ava kubaririmbyi bacu ariko namwebwe muca mugenda kubashigikira suko kubikogo baba bakoze baba baritanze baba ariko barakora ibintu bibaha umunezero byose umunezero rero tubandanyirize muri Lydia Ridike amwe na Lydia Ridike rero ushobora kwitomborera ibintu bitandukanye ku muntu uragifise amakengano n'abari hehe abari mu biki ariko ariyumvira gute ku muntu agifise amakenga yuko Lydia Ridike igaba ikagaba twama turiko turakubwira bajya nabari abagenda baratombora mu bibanza bitandukanye ariko urabona yuko aba ari umuntu wese bivanye no mugisha wiwe si ibintu rero byo kuza gucya ngo ugize gucya ngo urazi kandi n'umuntu wese ni gihe ciwe ukubandanya uri kuragerageza ukabanda uri kuragira amahirwe yawe niho uniko ubandanya uri kuratombora muri Lydia Ridike rero barabaremesha yuko kuguma uri kurapima guko umugisha w'uwundi umuntu ntagendera mu mugisha w'uwundi wowe uragenda ugahaguruka ugapima umugisha wawe hama nimba ari gihe ciwa uzubona utomboye iyo voxi utomboye iyo moto ama miliyoni 10 ama TV urashobora no gutora ubuganuke bwinshi nitike rero ya 2000 gusa n'amafaranga ibihumbi bibiri gusa ushobora kugerageza ama ukaronka ayo mahigwe ufite ikibazo ubaza uca kuri 64 50 ubusa 64 14 ubusa natwe tuba turi ngaho kugira tubarabire kugira umuntu atomboye nyene icyo atomboye agitware ni mu masaha 28 gusa icyo watomboye ubukironse ariko utomboye muri weekend icyo watomboye ucukironka ku munsi wa mbere udakwijije imyaka 18 nukwiye kugenda gukina ino tombora genda rero gerageze urugendo ubona ahantu hose hatandukanye mu bibanza bitandukanye hagati mu gihugu ngahi Bujumbura hose babandaje bariko barabaha ayo mahigwe amahera yawe 2000 gusa uce wibera boss yamwe na Lydia Ridike

0: Ndabasavye nimugende Tel Aviv tugumane namwe. Erega mugiye Tel Aviv muca musiga. Allo.
1: Allo.
0: Yes, yes, ninde tuvugana?
1: Don't even
0: metin te gadon. Indirimbo yandi. Okay. Yo weekend ubona gute none? Urakoze cyane don. Merci. Abashaka abantu bose bashaka kwavansa badashaka gusubira inyuma ni mu telefone ni mu nyandikire message ku telefone na kimwe bisaba ni 68 80 76 76 naho gusa message nayo ni 72 74 41 ubusa 6 naho gusa ati ni sawa ndi 13 ndakwifurije weekende hamwe n'umuryango wanje. Okay, nabonye cyukunda 13h. Allo. Yes, yes, yes.
1: Birasara ngo kumutumwa mwangaki haro.
0: Birasara.
1: Birasara ngaki haro kumutumwa mwangu.
0: Okay, none iyi weekend muyumva gute?
1: Ndimbere kandi mwahe.
0: None wamaze kutuza volume?
1: Na dukije volume gusa indundi kitse icyatu kora nga mukomosonga n'icya.
0: Oh, nikurumvikana neza.
1: Oyene
0: cyumvikana neza ko. Hewe rabingenu gahenga mika nkuku ni kugira ngo kavuge neza.
1: Ndamukiza jangu hote chimini mana.
0: Urakoze cyane akayimbo gusa kukunda gusa konyene.
1: Kandi. Bata sura inyishu.
0: Kagute?
1: Inyishu.
0: Okay, urakoze cyane.
1: Bashantare.
0: Sawa. Yes. Nabafise muri benshi n'ukuri kwa Yesu.

0: Allô.
1: Ndakumva mutama.
0: Eh, ninde ari mutama gana? Je ndu mukobwa, sindu mutama. Mwamenyere bigamo. Ewe.
1: Amandire hosi imukike.
0: Ewe, wewe wafuye gutelefona gusa. Wa telefonye hehe?
1: Kuri radio critique.
0: None wumva ijwi ni ryande.
1: Akazina kawe niko ntazi kabisa.
0: None gute umukobwa umpamagaye ngo ni mutama? Hewe.
1: Da?
0: Ni gute umukobwa cumpamagara ko ari umutama? Allo. Allo. Hewe. Daba neze kuri wa telefone. Aya masaku ya radio indundi kritura kwavuga umukobwa. Umva ari ryo umutama none. Hewe. Ngire ngo hewe, hello. Yee! Sibiri ndakurahiye.

0: yemfashe. Biraremereye. Era wowe uturiye isashe y'ivyamo.
1: Ibi bintu wabishikanye gute?
0: Yewe
1: mama, ewe ukuboko guhatswe gutika.
0: Yewe
1: nizere ko warondeye ugutwaza.
0: Yego, eh. Narondeye akana kantwaza.
1: Eh.
0: Nukuri sinari kubishobora.
1: Kari hino.
0: Eh, kateretse aho imbere y'umwango gaca karikira.
1: Nkaba ndagufise mbambaye hugutse.
0: Oya reka.
1: Nukuri sinumbiye ngushimira.
0: Ndabire
1: nk'ibi bintu byose byanjye. Ibi bintu n'uwari wese ubikora.
0: Oya, nukuri ntibisanzwe.
1: Oya, si bisanzwe.
0: Aha ku isi n'ugufashanya gake. Reka ndagufashe tubipange muri firigo.
1: Oya, icara uruhuke nukuri. Icara ibyo ndabyigirira. Ahubwo reka ndagusukira akaji.
0: Yego vraiment n'ukanywa. Akazuba kari kanciye ko. Oya, oya mugabo geze aho ntiwimarire.
1: Oya, ari ibintu. No ngaha kuri iyo benshi barazidanga. Yeho, ndatuma ko bakanzanira. Yemwe ntiwitinye vraiment. Kagwa.
0: Akaraho rero mbwa. Ngene gafutse. Karamara kanyota n'ukuri.
1: Bash, iherere.
0: None ngaha muri iyo benshi. Musohoka ngo ufate n'akayaga.
1: Oya, reka sinuko nabuye ngaha.
0: Ndaruhutse n'ukuri.
1: Nguma ntinya kubera nzi ko bose bankubitira urutoke.
0: Ha, shagake. Jewe rero burya narabatahura. Erega iyo umukozi yumvise arenganijwe, arafise uburenganzira bwo kubaza.
1: Nibaje hariya. None ntibari kubisaba neza batagiye muri zirya yegereyegere.
0: Ariko wibuke ko babigusabye kenshi ko muganira ukabankira. Wowe ntiwigeze wemera kubagirisha inama.
1: Bari kurindira. Bijya byo kwigumura nibyo shigikiye gasupa.
0: Oya, si ukuvuga uko n'ukuri. Je wishavu ryabo ndaritahura n'ukuri.
1: Igi wanje n'igitumba.
0: Oya, mbabarira ndakubwira. Hari umuntu akwimye agashahara. Nibiba byoroshe ndakurahiye. Yego. Nibiki? Kuhindutse
1: police kandi. Nubu naho bashakiki. Je nariyemereye ko na demisiyone? Sinumva ikindi bashaka.
0: None nyene ubu naho bakurondera kwikigayemo.
2: Ubwo gakima iyo baronderega kwikigayemo. Mukurindira kumenya ingene bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Kadede arafise amakenga ko kubera ibikomere bya kahise abanyarusangi bafise, umubano hagati y'abafunguwe n'abasangwa ushobora gutosekara. Mbega namwe niko mubibona? Mbega ku bwanyu mubona ari iyihe nyifato ibereye kuri bose? Intererano z'umunsi reka tuzihere kuri Gatabazimana Prosper ava i Burambi muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga. Yagize ati "Amakenga Kadede afise arumvikana ati kuko wumvirije imvugo ya bamwe bamwe mu banyarusangi, ati birumvikana ko hakirimwo abagifise ibikomere vyatewe n'ivyabaye muri kahise, ati kandi bamwe mu bagize uruhara muri kahise baracari mu gasho. Ati mu gihe rero hobirekogwa rya bamwe mu banyororo abanyarusangi badateguwe vyoteza ingorane ikomeye mu kibano, ati kuko abasangwa bogumana kwikeka ko bazohava basubira kugirirwa nabi nabo nyene barekuwe. Ati abarekuwe nabo bashobora kugumana ubwoba ko abasangwa bazohava bihora maze usange rusange n'ubundi hadatekanye kubera ukwikekana kudahera. Ati mbere yuko hafatwa ingingo yo kurekura abanyororo, ati ntihabanze inyigisho zirimwo ukurekuriranira no gusubiza hamwe ku mpande zose kugira ngo abanyororo bazorekugwe basanga abanyarusangi bariteguye ku mutima. Ati abarekuwe nabo ndetse nabone bobanza guhabwa inyigisho zijanye n'inyifato ibereye na cane cane ko bazoba basubiye aho bikekwa kugirira nabi abo bahora babana. Ati izo nyigisho zizotuma haba ukwisanzura mu kibano. Moyize avuka ibutanyerera kuno musa akaba twumviriza mu gisagara cha Bujumbura. Yagize ati amakenga ya Kadede atarafise ishingiro na cane cane ko abafunguwe n'abasangwa badafise ivyiyumviro bimwe. Ati kuko hariho bamwe bagifise agashavu kabatumye bafungwa n'abafise agashavu kababagiriye nabi bafunguwe. Ati ico gihe biragoye ko babana bahuza mu gihe atanyigisho zo gukundana bahawe bose. Ati cokogwa abajejwe intwaro n'umutekano bisaba ko bobanza gutegura iyo migwi yose kugira babigishe gukundana. Wundi mwanya yatwandikiye n'ishimira Imana Jotam akaba ari mu bihugu cha Kenya. Yagize ati kubwanje Kadede niyobura amakenga. Ati kuko abo bafungwa haramwe abusanga bapfunzwe bisha abantu canke bagize uruhara mu gukora inabi. Ati urumva nk'uwici wiwe canke uwagiriwe nabi ntibobonana ryiza n'uwamwiciye wiwe canke wamugiriye nabi. Ati cokogwa nuko Kadede yogirisha inama akaba arabategura barongoye imbere y'ifungurwa ry'abo bafunzwe. Efrem Ntiranyibagira avuka mu ntara ya Bujumbura muri komine Bubanza muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Masare mu gacimbiri ka Marambwa.

0: reka tuvye kwa muhoza na Kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Hayo ni sawa.
0: Salama kiaga nandi.
1: Bujoye mu buterere.
0: Ndiye amakuru yawe bujyo.
1: Aho
0: ni byiza cyane gose ijoro giza kuri none.
1: Ambele wo marongo.
0: Mhm.
1: Akunjiye bose ndakaje bose akukunda bose n'abafanga bose ndabatahije.
0: Eh.
1: Ubere mu bagenzi fare mabuta bademu ngako mutatura.
0: Mhm.
1: Cyangwa ndinga tekebwe.
0: Mhm.
1: Ndakirigo.
0: Mhm.
1: Alikari nga Mutarama.
0: Mhm.
1: Madani wa Manuru.
0: Mhm.
1: Alikari nyine ngai nga mu Mutarama. Tere.
0: Mhm.
1: Na bringa mu ngamo tere.
0: Mhm.
1: Kodine kutunevo na divina kodine na sora enze kwa kundi kwa sakia devos na bata aize vos ni ujua bata aize vos
0: ugiribe vziza buwana bujo hijuro giza na wengaho na wakunzi wa vos.